0: Ejonya mi wa ye bia ma mi wate. Mi si dan, mi kan fuo. Mi si aya hin na na wa ye. Yes sir.
1: Oh Jesus.
0: Aya hin na na wa ye. Yes sir. I don't know.

Anya ma wadi o obi ewu obi da yan sabia Onya mi na wayo Onya mi na wayo Obi e man kan kebu na so ti as

garden kwa. Na man of God, ma mene peba. Ma peba for 30 years, ampon. Ontimi ngoba. 30 years. Wo ye very prayerful. When ye dem pipe sa na nyin se to ma mene yem. Ene na 3 months. Ana nyin se ne se ye. Ye sa dem pipe sa na nyin se fufuro to. Na nya 6 months. Na sa se. Ye dem pipe sa na nyin se fufuro to. Na nya 8 months. Na sa se. Enkro fo se minimal am we, ma me fa onko ho. Minim comfort we, o se me rense sa. Minya meta. My call. Mary, sister.

obebuaten che nara makature mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so mekale kro meko meko meko ibi yame o mo da wura kwasiata kani do we jai verse do na count down the chem kura ya fe na atari ano wo sane uturu mu bebu afra wo mfa ho wo sane ya pa wo na dia kwatena sofo anim help them adan su to menka yesu bawo yesu bawo dia kwatena sofo anim tuli suntudia anani awo pra na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on the same o se yedi kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo.

kelim na sabio sa wadde ya to le bessi mabusi afa ni bessi kwante tema busi ombo fwa kebin so me so